0: This is new music. New music on Prambors.
1: Dahil natupon pa lagi ang makanan natin. Tupon pa lagi ako sa buno. Dahil